Ελληνάρα, Σίβο Μαλή, Φανανά, Τζερόμ Γκρέι, αμάιστα τα τζαϊμιλέ, ο Σεφούλου Μαλή, Λουάνι Μινουτή, ο Τζαϊνέ, Λε, Σεφούλου Μαλή, Λουά, ο Λεωπέτα Τζαϊμι, ο Βαϊαίνα, α. Φιωλά, Εβούλα, α, η α, Λε, Λε, Φουλή, Φασόα, Τζουφού, είναι η Τζαμάμ, Τζινιά, Ματσουτσούα, α. Ele manongi se mea ai I mea tunu nei ia. Ai ese lava isi utato o tunu pe ole vaenga lea ona ole tau pe I foi lea po ole po uatoe o atu foi nai I foi e ainga a wale mea moni lava ia. Po a I tu ai ngā kuka manongi e whoilea e whaile mō re tau sa minga nai mātua ai e se lawa le tūlanga whoile le e o tūlo I Samoa se a whoilea se o se e leni whoile le a tu e whoilea se le maukengi lau pele le manongi a o I la la le va I fule le manongi le va isu ile a fule wa e mele faiva a fule si taule a lea pi o inala va a e va ile a le manongi na ese la la longona o tatu jamam tina ma tu a pato e fo I fule a Ioi, e fwile a tele la moni si fa so mai, fwile tau sui se, fwile se tau mafatanga nai matua, ioi, ia wapasi a fwile me o KFC, ia o fwile o Shangwisi a Costco, ia o ingale o McDonald's, ia mafale enga fwina, ia, ili nga tau ngata, Nā taunga tā, but ole e whai ngōwhia la manai, se whai ngōwhia, lono winga, ia, ole sua whai, ole vai salo, ole pisua, ia, ola ea ia, e ei teimi e maua ia ulu ia mailunga I Kings, I ilai I gudna le maketi, gudna, ole vavea ti ngā le taunga tā, ale vave yole ole a foila le ale fatau a ulula na a e foile faile umu a ia faise miti vo ile a monai ta mam tina ma tua a pe o e o lo fo ngai ta mafutanga ta lo fai a ia pola foise se ainga a foinale nai ta mam tina ma tua pawale e ele mea e ele fatarta noanga sa o mata matai ai sa o le lele tala le a fai mai A mana o loa mātua e o I Samoa o fia o I Samoa. Pele iai se siwa I o alura o ele na tausi. Alu no fai Samoa. Ioi. Fai mai. Ia o tau fai a mana onga nei mātua. Pa pe ui. E fai I ala to mana onga. Awa e tasi lea vai ngai fasea ai. Mai. E ke lua o aila I Samoa. Le tu o tu ne le ye uma mato fa hello ele I uma I kala fo ka ko hello le me a mo ma a o I inala a ya te va ai te le lo wa e me le fa mo yanga wa te o tu ai sholi a La yei uma a ole mole me ole toto ole ivi po na ivi a tangata a inga uma. Ili e tau fai po o aino fai o a. Na le ho otu ato ina malo matua oto mati la va fatu mulia. La nga o tato a ole a fo inalo o tato na. Tato o tato fasino manga na. Ili e se fa pia vo ila wa o fa alongo iai a. E te lua fia o I Samoa, o leo na au mai nei o lua, o le aise si o nofo hai a. E le si tina.
talo fai a e ele si tina ele ai se si a tau fai fai ngā luenga uma a tau fai fai ngā luenga uma e ai no fua si tina ai ina e mga wa yei le teimi wa takwa tuli tina nei ole a ho a isa moa o ka fai mai le fa matalanga wa pei wa toi wa pei wa toi o ole li tina nei se fulu no tau sanga Ile fia fia ah le ese le langona se me ile fia fia ah o watu loa ia ia sian tama nei faile fale toi fale lei uma ah ile ainga ah a originala ne le fa pelan tulu na ainga ah na ave lo le ile ma poi fanga lele wa tili ai le toi ma losi lo matua Ona ole si si o manga la lea. Si si o manga la lea. Ah, ma futa ia na wo. Ah, na iti na. Ma na ita ma. Ah, e fai ta alonga. Fai ah, fa alongo i musika. Ah, Melelele misi inei. Lea matua i misi a to inei. Ah. Lea la e fami. Lea fami ta langa. Ah. Ah, fo ia le ale ta male ne. Ah, fai mai. Le tara noanga fa ta noanga le fa pia. A mana o lo matua wa fiho i Samoa. A fiho mua mua, fiho lua, fiho tolu, wangayoi. A wane e ya wa oaya, ya oe kua paka kuul mena. Na ito e faapele, ana o iloa lava. A, ana o iloa lava. A, e yeila me tutupo i, winga lo famtalanga, pe ete ma futa tu ilesia wo, it's the same situation ma oe. A, alana alu lava te inile ave ono matua, ete fesili atua mai, a e, le mea la wai o oka, wasili atu la a, a e ala oelea. Wa mali liwa fa ilangi a ma fu isa wele fa ile mele a le tu lo wa linga ngana fo ina le fa a e fo ile le fa a e to ma natu yai langa e fa mo e sa ole le ya e ma wo tu pe aya ye le na la a ai le mo wale a ole ole a ole al mele mo ani seto fa le moi

O le tā tau pensini i a o lo o nai lunga le, lunga le fua. O nai lunga le fua e ia ia ma vai ngā pāmu e māsani o na e sila fia e taungo fia. Te alatu, oi, o karaka mga a o pāmu voi e māsani ni taunga tā. Lai la kuna e taungo fia. Fapena, mila nai, mana ia e fai lau fua lau. O lau homework fo ile a pena e tala iva valu le tala valu lima ia tala valu lima le faitule ile enali a ia sal pena pauna o le pam tau ngō fia le ia ile li petile ia o la vai ai o ta lai va sul i va lua i va tolu i fa i va lima a vai nga na a ia o le tulanga fo i lea le e ia a fataita inga vo i nai o o tau nga ta te le lau le electricity a ia e le e fai e vo i lau le electricity le provider e la to vo i kambani e iei la ia vāenga fo ia kompea e te oso e ilunga ina ave uma e ufa mau maunga i o pili e fape o oile na ili e le vāenga le a ia fesili mai avatu a te le o le fa ma ma venga i o le maenga na a e ma fai on e vili ai a so se mea na va a o le life insurance o le electric o le power a ke le fongi a po fea tasha optis Vodafone ai uma a provide a e o le stalo ta vale you know insure a o le fa ma ma venga i le vanga na compare Compare Club, ave uma ia ia, ono le tele isi ia, tolu maa sina e fia, ono se lau fit se lau, ele pili ole wila. Mena e mana ia ia, le na o, ole, ele fa pia te tapea le TV, ala e on mai o le palaka le main, ole mea ngai ka unka pei. Ele o i givi, tapea TV, ko e switch off ma le main, black lai le wall. Kamala nga wa olaya kuse olaya ona ngal pe ole ole afu ngal alay ona pe va tsa tsinga eti tango ile kile palaka ole ole afu ngale ole tipo tiel wila ia e pe mai la vai automatic le pe ala e te vai tu la e ola mai ala switch on le fo ngale o melanga switch o kama i mea o manga they all add up. It's a way low pili ah. Yeah, you just imagine na fia poku moi lima ongo. I get like wunga kongo poku ala. Pei wa vai casino vo ingale le om emo oma mai ah. It's a mighty elato iPad, iPhone o a oma mele ah. Ta longa le fai ah. You know, kasia le lewa. Sina mele fautua mai le tele o mu ah. O mea lao ah. Chachu o ke fongi matulang papena la wa lewa nga uma ah. Ala te tango tu le ili hafo ene telefon kwa ide vela ko e al explode you know you got to be really careful ya mai se la va pe o lo fali to tongi wo ngali shu la ku per na ve na va nga ya ole a fo ina ta to poka la mil na ne ya so ya ta tonu sa family ina la fa fo nga mai ya vai fo i o ye singa nga no fa malu fa amanu ali hai se fina ngalo ya o te fa malu luatu ya o tau ma fai lava ili mea nga tai ai o tatu tu e fi luai ya ili na fui vai yaso mua mua ya pe a o te ili pulia lofa ali atua ai au li atu e se ola ma se malo si ar taiminei ya manuia lava ya tau ma fitanga ole au uli ya matoi tu la ne yaso ili Malu si tato o tunu i a emoli nei teimi a kisanga lua o tapsalea te fa to fa a soifua samu.

uanga kona ngayeri di wanti karengu. Nara pala nong elche nala pilung eri di. Kaya wanti kare ya nong ayinya ngora jara halach peng. Chena na nong ngora kona.